Kui aho sapateni, aho tahono, o a kosi wafe, waono. Kua o se fe, fwa ho kua tu ae polkala matala, hongo na lei ae mahangalo tutonga, ae fama follow tu ya pe mele tio 2000. Ono talitale lei kumou tolu he ahonu, se tau kai nga tonga kato pe u whanongoa e polkala mani, o ta tau pe I he ngalo ea pe koe ngalo o pe. O whalaya si kau tau le kele kaa ka tolu he mohenga o e mamahi. O whalaya fukate kumou tolu he api hopua te, pemak mau tolo tau pe fanong ai tau polo lama ko ya o SF ni fanong pe u to ma ni ngai me ko tau pe ngai vi tu ngon na tau tau polo lama pe ki sia ngai lo tau pe ko ngai lo to fa le fe ko ki mo ha fa he nga fa nga ta o e fanong anga fanong hi fanong pe mo fi ma le ai o tua no fo ya ho mo ngai lo to pe mo mo ngai lo to fa le Hang go mo me e ko sa pateni o taki e to utupu e ngai o wo lotu e ngai fe ngai lotu ko ya o e wa hanga lotu tonga pe a e a honi te taki tau tolu e fare fe hipani junior pe me fe ngai lotu ko ya o kere si me tau chio

ki tau whaia e lotu tāo mau. Oka tā whoke a kovi me a kovi kone whea, kone whai ke lao me to tonu, e whamo oi hono lao maari e to tā koia. Ko whei lau lau ke o tua ko lao maari e lawea, ko loto lawea mo ma whes whesi, e kai tai tokai e a whiona. Oku iei ko tau o tua e whai me e si, mo e wha, wha more more, e ko tau anga tūki a teia, pukui kai ti tau whakao ke reo si hova ko tau o tua, ke fau, ke ngai lana ni whakotu i o tau ao. Ka tū mō alu ke kutamai pia upehe ke teia, ala tamai ko whai anga hala ke langi ka tau tonu ki a te koe, pukui kai te ukei tau ke lau koha whoha. O anā ke whamau i o tamai o eiki ko ki tā, e iho ao, pukui kai ha taha mo ui, tēne tonu hia. Si kai ngā whena, o kue ki tau tolu he toi tapu e ngā he pot ke heke. Ke tau whaha mo vete tau ngāhi anga hala, tau ngāhi anga kowi pe ka uana tau kāka, o ufi ufia he ao e tua maf mafi, pe tau tamai o ki he wani. Ka ke tau whaha pe anga vai vai mo anga malu, mo loto ko whatomala mo talo mo fua. Ko e wiki tau mau ono whamone more, i anga lelei mo alofa e ne afio. Ko ea ko e kinakia e ke teki moutolu ko whatahani, ki tau unu unu atu ki afio anga, alofa i he moni o loto mo anga vai vai, ka mo wangi mui ki a te au. E to mai maaf maaf mo alofa, ku ma walu no peo afi me o ngahi halao nge ko e whangasipi he. Ko lai whao e mau mui mui ke ngai whirio e mui hore ho mau loto. Ko mau mau mau i ho ngahi lao maa anio ni. Ko mau siā ke ngai mea nai tatoni ke mau whai. Pe ko mau whai e ngai mea koe nai kai tatoni ke mau whai. Pe au kikai a mau maa lohi. Ka ke alofa mai a whiona ka tingi mau tolu kui kawa ngā hala kua hausia. Ki ke whamu ni mōrena ka mau tolu kui tēne mau ngāhi ngā hala. Ki whamu ui haka ki mau tolu kua tomala. Honge ko ngāi talafu ni whaha ki mamani i a klai sisu ko mau eki. Pea ke tuku mai e tamai ala ofa kohi kone a whio. Ki mau mui a kia mui a anga whangau tua mo maa ni oni mo whapoto poto. Ki ong ong lele ai ho huafa top tapu. Amen. Pisi hoa ng mau kore kati koe ki whamui hoa kai minau ngai anga hala. Ko hui ke mau atatai me hoa o wha, ko hui ke ngā hea i anga hala, aia ko mau whai, ko mau wai wai. Ke ako mau kore, ke whua ke mai ho lau maari e maa unio ni. Ko hui ke mau whea ne ngā i mea hoho i ai ho whina ngalo. Pe ake ma, mo lelei, hono toe mau mōwi. Ko ai whai whai bea mau hokosi, ai whie whia anga tai ngata, ia klaisi, ia sisu klaisi, koho mau eiki.

0: Kojivi, Tohoaki, Oikoloshi. Kodwaya, Konfrenish. Aune fata, ai fangata. Ke fai te riha, ko rea, ne ngā ki a siope ahani. Ke fai te riha, i are tau tolu. E taim te tau, ne toi toho aki mai ki tau tolu. Pau kwe mau, ai loto, whakata mai ki moi loto, whakawhanau. Ke fai aki e tau wha moni mo whalala ki he o tua, talanga fua ke te ia. Ko loto o kia e tui, pa ke tau wha moni ko ia. E mōn lewa koi whaianga pūre o tuaki tauru. Koi whewe mawinga. Ko whewe tū tū kia ha tauru o tō. Ko whewe tū tū kia ha tauru o tō. E tau whalalāmu, e tau tui. Whai no hino ai toi tapu. E tau tui. Ki o tau eiko sisu klaisi. Koi winga ea lea pūre ngā koi whaianga pūre. Ko e lao e pureanga to ngang mo si mea i ko tope. Ko e tau taha no, ko e toki tau ia ku whakalao ai hatamasi pe ko hatahine ki a whahinga to tonu. Ko au kiai mo e lao mo e tau ataha. O kiai fwe tau pau ia. Ke pate toki whakalao ke te kau. Ko e tangata i whanua kita pe ko whewhine i whanua. Vai te tonu whakalao ki e ngahe mea tuku whaholo pa te ea ki ha mea. Ko e pureanga o tua au kai ki lau tau ia. Ha taha pē o ku hangei ko sio pē. Ha taha o ku tui, pia nofo mau ene tui ke ta ngata. Pia seno ene tui ko ia, o ku hao hao a mua ngaton, o ku apasia o tua. Pe afe, pe mei he kovi. Hatao kua ngeha lo toi tamaiki. Mo lo toi whanau. Ke ta tau mui pureanga o tua. Ke talango fua o tui. Ko e te mea kotope. E whakate fito pe ia. Pe mei ofa ai o tua. Ko e pureanga o tua. Kukai ko pureanga whakapolitikare. Angei koe ngai pureanga wha temuka lati, ku tau whiri ha tau wha wofonga. Whakoreta tō tupe ia, ku tau teke i atu ki alu ke whare are a. O alo wha wofonga ki tau tōlu. Tuku hona ia, ko te alu o whaiho tau lo tō. Koe pureanga o tua ia, koe pureanga whakalau maari e. Koe pureanga ku tai ngata. Koe pureanga koe ia. Kamata aki, ahano te kehi o tuake tau whetau laki pe whaingata. Ane afi tau whataha, ane afina, whamanato ai, ki are ki tau tolu. A ngai himi maarie, nai muia tau sia si tonga hei taim whaingata. Pako ngai himi koi ni, au ne whamanato ki are ki tau tolu. Koe to mua mamahi kai tok fie fie. Tō mua tangi, kai tōki marimari. Tō mua fua kroshi, kai tōki mao e kalaudi. Pate tau fōu i a mate mo whai tōka, kai tōi mo ui. Whāwalua. Hiri a lāla a, e tōa e uha. Hiri kroshi mao e kalaudi. Mata tau hiwa a te afi, tōlu hiwa iwa, kainga tōki lotu e. Owa nā whiu. Tika teo e whao ni se, mwe whangalai o ne, puka mau e lotu, au puka ake tui. Nai tāmatei e kau mātai kuhiri, tāmatei kai tui pe. Koe nofo mau e tui ke tāngata. Koe living in faith eternity. Hei kai pe osi ha taimi. Hei kai osi ha feitu. Hei kai osi ha i ha tūkunga o e moui. E whai o tāngata. I mamani, pakatau ka mate, he kai mōre tui e koea, te tau, toi tū mō tui koea, o nofa tai ngā tai pē, i pureanga, oi otua. Koe puranga o tua aia, koe puranga o whakaitani ti mo whakalau Māori o tae ngata. Pea o tua ki peko hai, o kwhie kau ki ai. Pea whakawa hano loto, e tohoa ki mahi o tua, a tō taha koe ia, ke talo ni ai ai ni pūre. Ane te kei atu, ai kakai koe ia ke whai e fuisivi whakaosi. Ki tau mau ai tui. Ki tau hoko atu ki gloria e mui tae ngata. Nofo I e tui ki tangata. Living in faith eternally.
1: Mahia kaupirikimi o ngosia I he whanongani. Mō whakangalongalo si ai kovi o e mo uini o hanga ki he langi.

mo ni o fa inga ta ta hake hake ai ala hanga ta ma ki fa ka mo to ko ni aki mo ai tu i ki ho mo o tua ko ho mo ka pa ka